0: Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kababayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Palatong Tunang Halo-Halo Special. At syempre po, sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Webes pamula alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng tanghali. Dito po sa himpilan ng 5EBI FM 103.1 sa inyong mga tahanan. Multicultural World. Ito po si Bioli Leslie, ang inyong tagapagbalita ngayong hapon.
1: At magandang tanghali, kabayan. Kamusta na po ang ating mga kababayan sa apat na sulok ng Timog Australia? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ate Bioli, kamusta na?
0: Ay nako, eto mabuti naman. Maraming salamat, Sunny.
1: That's
0: at siyempre, yung lamig, ano? Lamig, pero at least ngayon,
1: medyo maligam-gam
0: ng konti. Na lang.
1: Oh, lamig, lalaag, magiging maligam-gam, maulan, tapos iinto. Eh, nakahanda tayo dahil basta dala mo parati jacket mo sa kotse.
0: Oo nga. Oo. Ngayong hapon, Sunny, ay meron akong mga na-research dito, no? Kung ano ang ating magagawa sa Pilipinas, kung saan tayo makakapunta, at anong mga magagandang lugar ang pwedeng puntahan ng ating mga kababayan kung sila ay gustong magbakasyon sa Pilipinas ngayong buwan ng Agosto.
1: Galing!
0: Oo. Pero ayos samantala, man. Magpatugtog muna tayo ng
1: pwede,
0: ating
1: Ate Bioli, talagang nakapila sa ating mga tugtugin. Titignan ko po kung ano yung unang tugtugin natin dito. At yan.

0: Ayun, Ate Bioli, ang bilis ng tugtog
1: ang
0: natin.
1: Ang bilis ng tugtog. O sige, mga kaibigan, buwan ng Agosto, saan ba ang magandang lugar na pwede nating puntahan? Oo, saan ba yung mga magagandang lugar na pwede nating
0: pasyalan?
1: Pasyalan, oo. Ikaw, Sunny, alam mo ba yun kung saan maganda?
0: Eh, depende, Ate Bioli. Meron, gusto mo ba, ang balak ba ng ating mga kababayan, lalabas ka ba ng Maynila, lilipad ka, magbabarko ka, o magdadrive ka lang? Depende sa layo.
1: Kasi
0: Batangas, drive lang yan.
1: Marami bang magandang puntahan doon?
0: Sa Luzon lang, eh, siyempre, kung drive-drive ka lang, pwede ka na mag-Bicol. Drive lang yan, di ba? Yun ang pinakamalayo noon. Tapos magro-roro ka, yung roll-on, roll-off sa barko.
1: Ngayon, lilipad
0: ka na Cebu o Zamboanga, Davao, Jensan, wag na muna doon dahil medyo inabot
1: yun.
0: Ano yung na-research mo, Ate Biol?
1: Ito kasi yung Siargao.
0: Wow!
1: Diba?
0: Sikat yan na...
1: Ang
0: problema lang, Ate Biol, sorry, to cut you, just to add lang, karamihan dyan foreigner kesa sa mga local.
1: Mga local.
0: Kasi kung di ako nakakamali, surfing yata.
1: Surfing yan. Dyan. Kung gusto nyong...
0: Tuloy mo.
1: Sige. Kung gusto po ninyong mag-surfing o Siargao is the perfect spot at saka romantic place pa daw yun for Philippine holiday. Siargao ay kilala sa surfing capital of the Philippines na malalaking alon at magandang puting buhangin at ang magandang dagat that will take your breath away. Oo. So yung pala, Sunny, yung Siargao.
0: Oo, sikat yan.
1: Sa
0: surfing sila, maraming foreigners.
1: Mas maano sila sa mga foreigners.
0: Outnumbered ang locals.
1: But, kasi yung locals, hindi naman sila nagsasurfing.
0: Meron mang ilan-ilan, kasi alam mo, luxury. Bago mo gawin surf yun, di bangka na gagawin mo para may makain. Pero napansin ko sa Facebook, yung nakikita ko yung mga real, R-E-E-L, ayun, mga maraming foreigners.
1: Mga foreigners nga. Kasi nga yung alon, malalaking alon.
0: Yung isang apo yata, apo ba o anak ni Rosemary Hill? Napangasawa, isa namamahalan sa surfing club.
1: Surfer siya.
0: Yung maitim siya na, siguro na.
1: Pati yung mga anak noon, nagsisurf, yung maliliit.
0: Yun.
1: Nakikita ko sa
0: Hindi ko lang
1: Facebook.
0: Egeman ang apelyido. Yan.
1: So, dyan po sa Siargao, buwan ng Agosto, maganda po ang panahon. At saka, yung
0: buwan.
1: Accommodation.
0: Ayun.
1: Mura. Oo. So, dyan. Siargao po, mga kaibigan, kung... gusto niyo magpunta sa Pilipinas at naghahanap kayo ng bakasyonan, isa sa magandang puntahan ay ang Siargao. Lalo na kung ang inyong kapartner ay surfer.
0: Yan, oo. Kasi may kasama din ako. Ako nga, Ate Bill, nung araw, hindi ko alam na meron palang surfing spot sa Pilipinas.
1: Oo.
0: Dahil yung sa military ko, service, meron isang putiro na nagpupunta ng Pilipinas, nagsasurf. Sabi ko, is there really a place there? And then, yes, hindi eh. Na-realize ko na isa yan lugar na yan. Kasi sa atin, pag umalo na malaki na, parang, di ba, tsunami na, natatakot ka na.
1: Takot ka na doon.
0: Mga puti, gusto yun.
1: Oo, lalo na kung surfer ka nga.
0: Yun, tama.
1: Oo, yung pangalawa, Palawan, Sunny. Popular at tanyag din sa naggagandahang dagat.
0: Ayan.
1: Ano ba ang pwedeng gawin sa Palawan?
0: Marami. Hindi pa. Pero yan, nadidinig ko rin, Ate Biol, sa mga customer ko sa post office. Nagde-deliveran ko ng sulat. Uninhabited pa. This is a few years back, gaya ng Coron.
1: Oo.
0: Ayan, sa Palawan. At saka yung Puerto Galera.
1: Princesa.
0: At saka Puerto Princesa.
1: Ayan. El Nido.
0: Ayun, yan. Hindi pa ako napupunta. Ikaw ba, Ate Biol?
1: Hindi ako napunta doon.
0: Hindi pa.
1: Kasi hindi ako mahilig sa dagat.
0: Exactly. Sorry to say, ganun din ako. Hindi ako not really fancied with waters.
1: Yung mga, alimbawa, yung ibang mga kaibigan ko, punta tayo sa Siargao.
0: Sa beach.
1: Ang gagawin ko doon. Punta tayo sa Palawan.
0: Ang tanong ba, marunong ka lumungoy?
1: Hindi.
0: Parang mama ko, hindi rin marunong lumungoy.
1: Hindi rin ako mahilig sa mga dagat-dagat.
0: Ako din. Ako marunong lumungoy. Pero ewan ko, Ate Biol, good luck dun sa mga mahilig.
1: Ang gusto ko, alam mo ba?
0: Kain, bukod sa kain.
1: Hindi. Gusto ko yung history.
0: Ay, mga, yung mga, oo, yung mga, limbawa, Intramuros Wall, oh, pupunta ka doon.
1: Oh, yun.
0: Ganito pala yun, no? Kaya sa, yung saan bumaba si Magellan sa Cebu.
1: Oh, yun, yung mga ganun.
0: Yun, di ba? O si
1: At
0: MacArthur.
1: Saka, mga history, gusto ko mga, ano ba yun? Yung mga historical places, yung mga, ano, yun.
0: Mga lugar, alam mo yung Barres Wine Church sa Malolos o saan ba yun, sa Bukawi, mga ganon.
1: Sa Bukawi ba yun?
0: Hindi.
1: Sa Barres Wine Church?
0: Hindi ko, Bandang Bulacan, pero hindi ko po. Saan ba yung pupunta ka na gusto mong mamilagro, mabuntis ka para?
1: Ah, sa ano yun, sa Bukawi? Bukawi oh, yun. Ba yung magsasayaw?
0: Hindi mo yata pumunta yung kapatid mo kay na nagkaanak.
1: Oo, doon, magsasayaw ka doon.
0: Totoo kaya yun na Tibiol?
1: Siguro ko kung meron kang faith.
0: Ayun. Oo. Isa yun, bucket list.
1: Kung faith, oo. At isa pa na pwedeng puntahan natin ay yung Bohol. Isa sa magandang tourist attraction sa Pilipinas. Tuwing Agosto, bisitahin ang Chocolate Hills. O di kaya mag-relax sa scenic Lobok River Cruise. Kung kayo ay nagtatangkang magpunta sa Pilipinas sa buwan ng Agosto, isa sa maganda niyong puntahan ay ang Bohol. Yan po. Boracay.
0: Naku, yan. Nakarating ka na dyan?
1: Ang pinaka-popular. Popular
0: Napunta
1: sila.
0: Ka na rin?
1: Nakapunta na ako sa Boracay.
0: Nakapunta na rin ako doon. No?
1: Oo. Pero hindi naman ako nag-enjoy.
0: Well, kasi, ako nandun na. I just make the most. Oo. Pero, you know what? That's it for me.
1: Oo. Nakita ko na ito pala yung Boracay.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Ang gaganda ng mga beaches natin dito sa Australia.
0: Oo po.
1: Pero, ang ano lang, Sunny, ang kaibahan lang sa
0: tropics.
1: Beach. Oo, tropics na. At saka yung bang
0: cheaper.
1: Sa, ano pa doon?
0: Mura-mura.
1: Mura-mura. At saka ano, yung mga magkakasama kayo, yung mga pamilya mo, kasama mo.
0: Banding.
1: Nagdadala tayo ng pagkain, kumakain tayo
0: banding,
1: sa dagat.
0: Family banding.
1: Family banding. Oh,
0: tapos totoo yun.
1: Yung mga bata, nagre-relax. Yung mga bata, maraming activities. Yung kite surfing.
0: Maski boating.
1: Island
0: hopping. Tama, tama.
1: At affordable price.
0: That's right.
1: Kasi alam mo naman, pag magbabakasyon tayo, tayo ang taya.
0: Taya. Dukot.
1: Pero hindi bali po kasi nag-enjoy naman yung ating mga pamilya.
0: Tama. Hindi natin minsan lang naman din yun. Oh.
1: So yan mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng mga happenings, kung gusto nyong magbakasyon, papunta kayo ng

0: Ayun, movie fans ni sino bang kumanta noon na Tibioli? Nakalagay dito Celeste Legaspi. At meron lang tayong konting panawagan na Tibioli. Ipa-plug ko lang tong Society for Filipino, ang Society of Filipino Engineers in Australia Incorporated o SFEA Inc. ay isang national non-profit organization na kumakatawan sa mga Filipino engineers sa iba't ibang engineering disciplines sa buong Australia. Layunin ng SFEA Inc. na magbigay ng mentoring, professional development, networking, leadership opportunities at community support para sa mga engineer, estudyante, graduates at skilled migrants. Sinusuportahan din ng SFEA Inc. ang mas matibay na engineering collaboration sa pagitan ng Australia at Pilipinas para sa professional na pag-unlad ng mga Pilipino engineers. Kung ikaw ay engineer o nais makipag-ugnayan sa kapwa professional, bukas ang SFEA Inc. para sa inyo. Bisitahin ang sfea.org.au para sa karagdagang impormasyon. At kung meron kayong gustong bumili o maligaw bandang Green Acres po, meron pong nag-take over na isang Pilipino sa isang deli at ginawang Pinoy Grocery. Yan ang Manura Deli and Pinoy Grocery sa number shop number 531 Manura Street, Green Acres, Ate Piol. At yun ang advertisement natin.
1: Oo, naku. Sige, patugtog ka uli ng isang
0: isa pang tugtog natin ang nakapila, Ate Piol. Tignan natin kung mapapatugtog natin.

0: Ayun, jackpot, jackpot ang tunay na swerte.
1: Jackpot, jackpot ka sa puso ko.
0: Ayun,
1: oh, yan, oh,
0: kaya...
1: Yan. Sino ba jackpot sa puso mo?
0: Well, kanta ni Arnold Gamboa. Ba? Arnold Gamboa? Ano ko to? Naging schoolmate kito.
1: Ah,
0: artista
1: talaga.
0: O sa Far Eastern University back sa mid-80s.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. Ano pa, Tibiol?
1: Kaibigan, naku, meron akong nakita no, sa internet. Buwan pa rin ng Agosto. Gunitain natin ang isang napaka ano na significant na nangyari nung buwan ng Agosto. Gunitain natin ang isang senador na matay noong Agosto 21, 1983. 33 years ago na.
0: Alam mo, live, ngayon ko lang sasabihin sa'yo, birthday ko, kamatayan ni Ninoy Aquino.
1: August 23 ka ba?
0: 21.
1: Ah, 21.
0: August 21. August 21, binaril siya.
1: Oo, sana masaya yung birthday mo.
0: August 1 naman ang kamatayan ni Cory. Kaya puro Agosto yan.
1: Puro Agosto. Ah.
0: August 21, nagse-celebrate ako ng birthday. Ano, 1983 ba?
1: 1983, nung mamatay si Nina. Ito ay death anniversary ni Ninoy Binigno, Ninoy Aquino. Ang araw na ito ay dineclare na Ninoy Aquino Day, pero non-working holiday. Proclaimed and signed by President Cory Aquino. Si Ninoy Aquino ay isang politician at journalist na nagsilbi bilang isang senador ng Pilipinas noong 1967 hanggang 1972 at naging gobernador siya ng probinsya ng Tarlac noong 1963 hanggang 1967. Ah, gobernador pala siya muna bago siya naging senador.
0: Wow.
1: Si Ninoy ay na-assassinate noong August 21, 1983 dahil siya ay kilalang karibal ng diktador na si Ferdinand E. Marcos. Si Ninoy ay bumalik sa Pilipinas pagkalipas ng 3 taon pagmamalagi sa Amerika. At yun. So, si Ninoy ay nag-aral sa San Beda, University of the Philippines. At habang siya naman ay na-exile sa Amerika, siya ay nag-aral sa Harvard University sa Massachusetts. At Massachusetts Institute of Technology. Si Ninoy ay hindi abogado pero nag-aral siya ng abogasya sa University of the Philippines, subalit hindi siya nakatapos dahil siya ay naging journalist at naging isang prominent na senador. O magpatugtog ka muna, Sunny, at mamaya-maya tutuloy natin ang kwento ni Ninoy Aquino.

0: Sana ito tuloy ko lang itong ano, tatapusin ko lang itong kwento ko dahil kay ano Benigno Aquino. Siya ay nabaril, na-assassinate siya sa pagbaba niya ng eroplano sa Manila International Airport, dating MIA, di ba?
1: MIA,
0: tapos nung ano siya, naging presidente si Cory, pinalitan ni Cory Aquino ang Manila International Airport ng Benigno Aquino International Airport. So, tapos si ano naman, si Cory, naging presidente siya nung nagkaroon ng ano ba
1: revolution.
0: Yun? Revolution. No? Siya ang nahalal na pumalit na presidente kay Ferdinand Marcos.
1: Senior.
0: Oo. Si ano naman, si Ninoy Aquino ay marami siyang anak eh. Anim yata. Ang anak niya si Benigno Aquino, Benigno Simeon Aquino III ay naging presidente ng Pilipinas katulad ng kanyang ina pamula noong June 30, 2010 hanggang June 30, 2016 ang naging termino ni Pinoy. Tawag sa kanya si Pinoy. At tapos ang anak niya rin si Chris Aquino, Pinky Abellada, Maria Elena Aquino Cruz, Victoria Aquino D. Si Ninoy ay nag-aral sa De La Salle College at sa St. Joseph College sa Quezon City noong siya ay elementarya. High school naman ay sa Sambeda College. Bachelor's of Arts degree sa Ateneo de Manila University. Subalit siya ay hindi nagtapos dahil pinasok niya ang journalism at public service. So yan po ang aking nakalap tungkol sa Ninoy Aquino. Hindi siya naging bayani, no? Naging bayani
1: siya. Well, dahil na-assassinate siya, parang hindi, I don't think na na-consider bayani, pero martir. Kasi,
0: martir.
1: Martir. Dahil talagang nilabanan mo, hindi ka natakot. And then, yun, talagang hinarap niya. And that's the result.
0: Oo nga, oo, yan. Yan po mga kaibigan, ang aking mga kwento sa inyo ngayong araw na ito.

0: heal, mga kaibigan,
1: our broken land, yung
0: heal our land.
1: Heal our land.
0: Dahil sa marami pong nangyayari sa ating bayang Pilipinas, yan pong tugtugin na yan ay handog natin sa ating lahat. At sana nga po ay pagpalain tayo ng Panginoon to heal our land. O, sana ano pang susunod natin dyan?
1: Siyempre, medyo ika nga, may mga nakapila. Well, mahaba-haba pa ng konti. Pakinggan na lang na muna natin kung ano yung susunod na tugtugin.

0: Ayun, Mamang Sorbetero at Pioli. Si
1: kasi malapit Celeste, ng mag-summer.
0: Yan, kailangan niya sa Pilipinas.
1: Spring. O mga kaibigan, at dumako na naman tayo sa huling yugto ng ating palatuntunan. Ito po si Bioli Leslie at maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa aming palatuntunang halo-halo special na sumasapit po sa inyo tuwing alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Maraming salamat po.
0: At ako naman po si Sunny Directo. Sana'y nadulutan namin kayo ng konting saya sa inyong mga pisngi at iiwanan ko kayo ng pagkain pangkaisipan. Pag may tinanim, may aanin. Hanggang sa muli po, magandang tanghali at mabuhay!